0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Cinco horas e 54 minutos. Mitiro hichitswa, kasi uganya muncha isangulaku. Nyamuncha wazitatu kuhunza kumi ni manharu masiku kahweti ya mugachi hilembe 2026. Mitiro itafamba kala 8 horas e 54 minutos. Xungetano hi xaxameto wa materela loko swi ta ku 5 horas kunga hekali u ta kuma mahungu ya lomutikweni ni hangi ka matiku. Ndzhaku ka mahungu ya lomutikweni ni hangi ka matiku hi ta nghena ka longoloko wa khinglimuka. A ka longoloko wa khinglimuka ku ni longoloko wa hluvuka eNyambani kutani kampu i disinvolvement hi ku tirhisana ni ECS. Mahungu hi tindhawu hi 5 ni 40. Matimu ya siku hi 5 ni 50. Zwonhle leswo na swipatsa ni mabulu ni tisimu kala sezoras chikhati cha ndlalo wa mahungu kusukela ntsindza ka mitirho ya hina aka maputsu. Dzaku ka ndlalo wa mahungu hi 8 horas ni 7 minutu xisimamisa ni mitirho kusukela la xitichini hi chitswa. Hi 8 ni 10 u ta kuma mahungu ya provinsia ya Inyambani. Dzaku ka mahungu ya provinsia ya Inyambani hi 8 horas ni 20 minutos tisimu wembeteli hi ta famba na swo kala 8 horas ni 54 minutos. Mitiro nyamuntlha yi nga mandleni ka Hideraldo Menete mubasopi wa michini na Idrasio Makondela ka ku wulawula. Mixivela mixu ya wazithathu ya ku tala hi litsaku.

0: kali hita sangula nzima ya tsimu na hii kongoma kuya ka sinku ni vinti chikati cha longoloku wa kampu izinvolvmentu na henga sichikela ka mahungu hichi ndau ni matimu ya siku kota chigava cha kumbitisela cha longoloku wa kindimuka ka sikulegi ganya mutla vuka zvalezvi mungana muingiseti kasuwa zvikota kulonzota kwatsi wazi tatu wa sikulegi ganya mutla hiku mahamitiru leyi ufanele ku yirindzele ku wena kuva u imaha ka sikulegi ganya mutla kichile
1: kata iku hi sel
2: mani
1: hiku inu ku mani anwana wa hina sel
2: sel go epa vaisa lava mani
1: anwana wa hina sel igini
2: ahihi awanga tizwi khwatsi zalakanya ku u ifevera nga nayo
1: ayini ina ni feveri
2: ipatsile ni ku hlata kambe
1: hi leswi hava i nghozi ya hombe
2: u nga tshingisi nguvu zilo murhandzi wa go
1: a ndzi tshingisi nguvu chumu leswi swikombiso swa malari
2: nyimanyana ku tsongwani basi wo gumesa nhlakano lowu
1: epa wena kata ma
2: eyi a ku zo tima televisao ka chikati lexi
1: i swi fanele ku vi ndzi tima hakuva ku bukela ta bola ni ku basopa utomi ga n'wana wa hina cinjalisima
2: eyi kunene utomi ga n'wana wa hina galisima ku tlula zonke
1: hikwalaho a hi fambi swaleswi xipitali
2: hi byona a hi fambi ndzi ta tiwa xin'wana xikhataku hi mani a nga wela nhlakani luya wa bola
1: kata
2: hi byona a hi fambi a hi fambi xipitali
3: loko n'wana wa wena hi ni feveri ni ku hlatela famba na hi xihatla xipitali hakuva ku nga tshuka ku hi malaria loko ma nga hatli ma tiriwa a malaria ma daya
0: Gichili, gichili, nyamuhla wazi tatu, mishu ya wazi tatu, ya kutala, himitiru, hizona hii, rinzela kuzona mungana mwingisitika wena, makunu, fuka, zale, zunga, chelu, isinku ni ongi.

0: kota leswi hi nga hulili eku sanguleni wa longoloko lowu, nyamuntlha hi ta wulawula hi bindzu gaurimi gamakanju laha hi to bula na bava Clinton Dalili Agostinho, yena a nga murhangeli wa vubindzuli gamakanju lomu district ya Nyambane.
1: Thomo Nyamikanzu, Thomo wone bindzu ngudzu wa wulandrisea izo vateka ukhizo pra kukupheya. Thank you hi yala ka rusu ya kona ibuka umunya bolsa hi veza hi dzeka hi hongwa hayi rinya planta vunya kampu ne jana hi hakulwe na yilimilwe ntao hi yala hi woneleya dentro ni miaka mivilo miraru ipheya kubindzula.
2: Kasi qualquer karusu o dzomdzi karusu izinyaku tenge dzi package ukera mbewu
1: dzomdzi karusu dza kona nya proper kuke tsungu pwane kastanya policlonal entao kastanya policlonal yo daru kumi kanzu ya kona yo policlonal niyo entao dzi karusu dzi kadzwe kubuka kadzwe kudandra kadzwe kuvelega dzimbe dzi karusu.
2: Kasi umu district ya Nyambane vangane vatho vakira kuthumela nya ulimi Nyamikanzu.
1: Umu inyambani hingu kontari ni 8 provedores vagirago diretamente mitume Nyamikanzu. Entao vamba produtor vaona mitume ya va provedor entao va hizimea alomba mitume ya nyau saisi mikanzu yao.
2: Ungoneke vatina vanyunguzu vatinengezeka tumyo nyau yale Nyamikanzu.
1: Wangoneke kumaga sempre iwa kutepunya zinzazi para uyala mikanzu yungu registrar kedu sempre numero 10 iwea entao isosu kisu si nonezao kito vato wangu igola mikanzu soki wadinga rumaru ukengea ugobu nyagule mikanzu.
2: Kasi kumwa kungaveya dzektara dzingani muba mulimide kambe thovelwa kona mangomana dzitolela dzingani
1: mwaka ungaveya dzitonelata dzili henga dzipeza porque nini nyungu tumba kena dzomudzimiya henganae dzipeza talvez porque kakoza kudzimana o porque vathu vadiri mwalo mas dzilinga dzipeza dzipezire 18.7 toneladas.
2: Kasi wulanga kona mungaba ulimile dzektara dzingani
1: mwaka ungavinra hi sayisilwe mikanzu mas o menos ingabe ukuparile umara estimada 11 senão 12 hectares.
2: Kasi hanzu wowo murengiside hai
1: primeiro hi rengiside a nivel local segundo hi rengiside a nivel de Maputo porque varengi nyavangi i varenga kunguzu wokuta ku Maputo entao i thungasidai ingupasa valimi kuva noneza dzinziya ndikomu vavoha ati ei nyavali varengaku dzikarusi
2: ikathumiyo nyau yali Nyamikanzu vomva nyamai
1: depois ito thuma kamu nahi zama kuranedza yangu dzi vanyamai para vabeya umunya thumuwo ndavangu woneke tanto ke no grupo dos provedores ne vanyamai vaviri
2: apa nyamirendi yakona vakuyima nahai.
1: Bem, e tunga cidade, eu tomo em coordenação ou em colaboração com o Instituto de Amêndoas de Moçambique. Então, o Instituto de Amêndoas é que o responsável com o Rininga Mirendre e a Saísi Mikanzu. Até uma que o Ringuninga Mirendre. Nhambaliba Gilo. A provedora vai com o Imana Mirendre, Nhambaliba Gilo. Então, com o passo a Ininga para o Tumo, o Kozago, o Gimbia, Nyamba qualquer problema.
2: Kukugea janeiro kalenge manya abril nga vendrago mikanzu mingane monga payago kumdusiri ya nyamba nga moka yoyo.
1: Exato. Primeiro trimestre já repai de 800 mikanzu numa área estimada 8.5 hectares mas unha utsaduranga porque não é fácil como mitumu nyago yotuma kukupanana não é ou com passa de ano. Então, estudo amendo aí no Mikanzu, e tu se dá e tem que voltar transporte para o Izeca, então é uma atividade em algo o Iquimbi, a pouco. Então, nesse primeiro trimestre, já lançaram 800 cajueiros, munha espaço nha este maro em 8.5 hectares.
2: Ku abanyo sa esne mikanzo no mwaga yo ja mu perto mi yo.
1: Mwaga o hispe mas final nya nya ngima o ina pego sa esne mikanzo porque ja ipero ku noneza. Ira ipero ku noneza u vueta ku sa iso porque sun pego luga se flor ku sun pan floração. Então, já pego noneza então, esse é um sinal nya ku ja u sa is. Thank you u pego yero.
2: Mwaga yo mokulin rea kumana jitonera dzengani nya handro kona.
1: Ya maka u hovi rea kumana zitonazanya pindra mwaka unga pindra planu ya tu kia 25 toneladas ntao inadwana pra hii goza
2: tumio nyo bindo nye makanzu ungu paseze
1: ngozu ngozu ungu paseze ngozu
2: ugina
1: porka kanzu primeiro unawusai silu wade ungu unika kuhoza segundo ungu dzume ya uringisa makanzu zikarusu kanungu kweta irasumu ya makanzu ingu hiru ingu rengizu tutonzi ya kona kambi inya kidura unguzu kambi ingu rengizu ntao ingu uru kumana kanzu kaya kwa
2: kasi kamutu ule kuputa kujiringeza katumi yoyo kuzibu nzinya kuputa zitumisa
1: zinzia e muito fácil no imuali dokumentu hiru wako pra ubeamu ya makanzu so uhizime sidae na noneza wa tekniku wakurumu ehi atekno vanagu haka vanagweta ona abo kweta kugira tumu vanagira java ku java lesa kuonelewa kona depois wa kuphasa kupheya tumu iva kuninga dzi technical dzi komu producer o dzi komu kusaisa kanzo ate upheya kubinzwa
2: ukuge go yala tunu kala kubinzwa meka mingana
1: mikanzo yeyi hi phaya ku ulu yapane ka zwero spolo klonais miaka miviri ni metade a terceiro ano já ngupe kubizwa
2: kasi gele tepra kukitsia ga vhathu vhale vha rothu myonya uri minya mikanzu kuya bya kona
1: pra mele minya mikanzu selete lo kanda se nyungu eso wa embe can think of us mama ne tumo porque i tumo nya go vangu ona u kha vungu phasedze and down sempre non pode va va perder tsiva thank sempre va simama u engezea ulanganya we pha makanzu va tratara va hebudza vambe mama saisela nya mikanzu pra mindru atsavo hi mana ku bindzula ku
0: magezu ya bava Clinton Dalili Agustinho yena anga murangeli wo bindzuli ga makanzu lomu district ya Inyambane akachi khatilich hita bula na bava Adelto Ofumani yena anga munyiki hungu ka muti maphoyisa lomu provinsi ya Inyambane ato ulawula hi vanhu lava va nga susa a vutomi ga van'wanyani vanhu ku nga homicidio agravado hi timarch
3: ka lembe leyi nga 2026 hi kumekile nseto wa makazi nga 5-2 makazi ya homicidio agravado yi nga masuasan lawa ya vanhu va nga susa vutomi ga van'wanyani vanhu kutani loko hi ya wona hi swivangelo hi kuma swa swinyingi na ku hi timhaka ta makonfusão lomu xikarhi ka tixaka hi nga kuma futhi emisosano ya ku lumbeta wuloyi swin'we ni man'wanyana masuasano ya madzolonga lomu a kumekaka lomu ka xikarhi ka mindyangu kambe timhaka leti ti kumeka hi ntalo loko hi ya wona district ya Masinga hi yona yi nga ni makazu ya ngopfu i kambe i mhaka leyi hi karataka ngopfu hi kota leswo hi lava ku kombela xitshungu xa hina leswaku xi kumeka na xi hi vuna hi ku cingisela a swilayelo leswi sukaka eka mitirho ya maphoyisa swin'we ni yin'wanyana mitirho leyi kumekaka na yi layela leswaku hi nga landzi mhaka leyi ya ku hi dayana kutani hi lwa lomu xikarhi xa xaka leswi vaka leswaku a vanhu va luza a vutomi
2: hi yini ka Masingi hikwarikwani tinomboro ta hombe ngopfu
3: lexi mhakaku hileswaku ku kumeka na ku hi situasiyo leyi ya ku a vanhu loko va kumeka ni ku lwisana o va nga zwani hi xo karhi a va tsutsumeli ku ya ka ntirho wa maphoyisa kambe va tsutsumela ku lwa o ku va banana hi leswi a hi karata ngopfu hikuva loko hi ya wona hi rayo de cobertura policial vona leswaku eka district ya Masinga ku na ni maposto policial ya manyingi kambe ntirho wa maphoyisa kumeka na kusuhi ngopfu ni xitshungu ikota leswo a hi la ku kombela futhi ka xitshunguxa ka masingi leswaku zoko leswi mahekaku xikarhi ka miganga kutani va tshinelelanga ntirho wa maphorisa leswaku va presentara timhaka leti va nga nato.
2: Swigelo swa humbya kona hi ri kona?
3: Swigelo swa humbeka ka Mr. Sanlau hi kota leyi ndzi nga ka ndzulu swin'wanyana hi leswaku lumbeta wuloyi swin'wanyana hi ku loko ku nga hi na zwanano xikarhi ka muti kambe a vanhu va kumeka na va lwisana hi va chikela ka pontu leyi ya ku vadayana loko hi ya vona ka lembe nga hundza kunenene ku vi ni degresi mi nga degresi mi nga tirhi xikazi kambe loko hi vula hi timhaka ta ku dayana nga timhaka ta umimsidyo a pontu ideal leyi lavekaku i ku ku nga kumeki ni masasana ya umisidyo hikuva kususa a wutomi ga mun'wanyana munhu swi bihile ngopfu swinene ikambe i chumu lexi xikalaku xi nga pfumeleki a xikarhi ka sosiedad ya hina.
2: Bava Dertofman, hi tihi tindlela ku a tixaka xo karhi or a vanhu vo karhi va nga phela ku ve va xuxa mazolonga yabyi loko va kumeka na va nga zonani?
3: A tindlela ta tinene ndzi nga hawula futhi hi tlhelo ka maphorisa kambe hi tiva leswaku hambi xikarhi ka xixaka ku kona sempre a conseyo leyi kumekaku leswaku vanhu va tshama va xuxa timhaka ta vona kambe hi na kota maphorisa hi na ni sector detainment wa family minors yi nga leyi kumekaku na yi tendela a timhaka ta ku yelana ni xixaka leswaku loko xikarhi ka xixaka ku nga hi na zwanano a vanhu fanele ku va tshinela siniyani kasi va ta kuma a swilayelo leswi ngo va vuna leswaku va ve ni kurhula va ve ni ku tshamiseka ni ku tsaka ka mindyangu ya vona.
2: Aka hlayo leyi ya vanhu va nga susa a mahefemelo ya van'wana va kuma vavasati
3: a vanyingi i vanuna va nga susa vutomi ga vanhu kumeka na hi vona leswaku ka tlhelo leyi vavanuna lava kumekaku na va susa vutomi ga van'wanyana vanhu
2: vo tlhela va tsayisiwile
3: hi ku loko na hi swi tivile hi kumekile na hi va khoma leswaku hi va yisa ka man'wanyana maxitisaundla justisa leswaku va ta kota ku tsayisiwa hi kota ya vubihi leki va nga ima.
2: N'wina kota maphorisa ma kumeka na mukari mutirhi xikan'we ni va leaderi communitari va leaderi religioso hambi ka miniti tshungu laka ku ve mo zama ku a swileri swa vubihi swi nga humeleli.
3: Kwatsi leswo loko hi vona va leader communitari leader religioso hi vona a grand parcel leyi hi nga na yo ka luta contra criminalidad hikusa va leader communitari hi vona va hi vunaka ku chiketisa message ya hina ka makomunidad ya xitshungu na xona i parcel ya home ngopfu swinene hikusa vona va kumeka na va hi amukela loko hi ni message yo karhi ikambe a message leyi a hi rhandza leswaku yi nga gambi basi na vona la hi va nyikaku na vona va mahareplika leswaku va yi chikitisa ka van'wanyana vanhu leswaku hokle hi ve ni pensamento leyi ya ku a ku susa a wutomi ka mun'wanyani o ku maha a kometela makrimi hi chumu lexi kalaku xi nga andzisi a sociedad ya hina ya lo Mosambiki.
2: Kota munyiki hungu wa mutirhi maphorisa lomu provhinsini Nyambani a xileletelo xa kumela ku va siyela a vanhu va zaka xikhati lexi hi xixa kona?
3: A xileletelo lexi ndzi nga karhi ndzi lava ku xi siya leswaku hi na kota vanhu hi hanya hi ku zwanana loko hi ni preoccupation yo karhi hi fanele ya ku hi tiva lomu hi fanela ku tshinela kona kasi hi ta kota ku nyikela preoccupation leyi na ku nga hi ku hi kumeka na hi lwisana na hi hanya hi mazolonga ka miganga leyi tshamaka ka yona.
0: Mwingi City hi chikele magamu wa longoloko hluke Nyambani wa nyamuhla wu nga tsaliwa ku tlhela wu gondzewa ha mina Antonio Tayimo na ndzi ku salani ni yin'wani mintirho yi landzelaka ya Radio Mosambiki aka xitichi xa iNyambani gichile.
4: Longoloko
5: hluka iNyambani
4: bindzu ya Institute ya Comunicação Social hi ku tirhisana ni Radio Mosambiki emisor provincial ya Nyambani.
6: Bongele 5 horas ne 38 minutos xikunga hikale utakuma mahungu hi chindhawu loko swiku 5 ne 40 minutos.
7: Muranzi wa Muhanyi loku wena kutani loi uhanya kunai ahude zofana ni mati ya punga na akatela kutani kubaisa kalumzeni zvingamaha yikole mabaji yango zinguvu yako mangadaya hishihaka hikwalao tuonel famba hishihaka muya shipitali shingakusuhani muya kholiwa ni kudahiwa na uya shipitali nwana mishtura tisumu tatumbunuku hambi amati ya punga unwa mati mabasileko mati ya kucheliwa muri wa serteza kutani ya kuvilisiwa loku angwana na wawena waku angwa ahudele mwenye kitena amafia mamani wakwe kala achikela chipitali akolera yinga dahiwa loku uhakisela kuya chipitali kasi wamukela muri wakona kanlej loku uhwela akuya chipitali ule mangweni ya hombi shok shikadi shakaiwa famba jwalevi
8: kasi kuti vatinwani fonela pensa na udeketa asteristiku 660 cardinal kutani wafonela alo vida hi 800 149 82 149 kutani 84 146 nzaulu yata udahe ashalisima kazonke utumi

0: ku hi cells.
1: Mani.
0: Hi ku yini ku mani? A n'wana wa hina cells.
1: Ah, cells. Go! Epa! Va yisa lava mani.
0: A n'wana wa hina cells. I gili.
1: Ahihi. A wa nga tizwi khwatsi. Ah, zalakanya ku yi fevera nga nayo.
0: A yini? I na ni fevera.
1: Ah, i patsile ni ku hlata kambe.
0: Hi? Leswi hava i nghozi ya hombe.
1: Ah, u nga tshingisi nguvu zilo murhandziwa. Go!
0: A ndzi tshingisi nguvu chumu. Leswi swikombiso swa malari.
1: Nyimanyana, ku tsongwane basi wo gumesa nhlakano lowu.
0: Epa, wena kata mani.
1: Ey, a ku zo tima televizao nka chikati lexi.
0: I swi fanele ku vindzi tima. Hakuva ku bukela ta bola ni ku basopa utomi ga n'wana wa hina cinjalisima.
1: Ey, kunene, utomi ga n'wana wa hina ga lisima ku tlula zonke.
0: Hikwalaho a hi fambi swa leswi chipitali.
1: Hi byona a hi fambi. Ndzi ta tiva xin'wana xikataku hi mani a nga wela nhlakani luya wa bola.
0: Kata!
1: Ey, byona a hi fambi, a hi fambi chipitali.
2: Loko n'wana wa wena hi ni feveri ni ku hlatela famba na hi xihatla xipitali. Hakuva ku nga tshuka ku hi malaria. Loko ma nga hatli ma tiriwa a malaria ma daya.
3: 8:08 minuto ximitirho ya Radio Mosambiki xitichi xa Inyambani ka siku leyi giga nyamuntlha. Mitirho yi kumaka pfhukeni hi 102.1 MHz ka n'wini, ka masingi i 89.9, kisiko 89.0 lomu doropeni ga Nyambani 101.6, akafanyola lo 88.0 ka maboto 91.2, kasi mitirho leyi wa yi kuma hi onda media hi 1206 kilosekulos por segundo. Kasi ku tshika ka onda media u nga ha yi kuma kambe hi www.rm.co.mz, hi laha se u kuma xitichi xa Radio Mosambiki emisoro provincial ya Nyambani. Ku nga kali hi ta rhamba Horacio Romão ni mahungu ya provincia ya Inyambani, mahungu ya mixu ya nyamuntlha, siku 13 ka hweti ya mugachi hi lembe 2026. Hi xuva leswaku mitirho ya hasimama ku ku chikelela hi tindlela tinene, aka xikhuma moya cha wena, mixu ya ku tala hi litsaku hi yona leyi kunene, na ku karhi ku rindzeliwa leswaku ku ve ni mixapa kasi swa swi kota ku vanhu va ti fambela a ku ya lomu mabindzwini ya vona. Va tiveka leswaku ka xikhati lexi ku ni xikarato xa ku mixapa na yi nga fambafambi ku tiyela ka mimovha ya kekeco hikwalaha ka ku xitereka ximahekaku na ku khaliwa ku lava ku engesela tipresu hi ku nga na ku engeselo presu ya ku xava ka parafina kutani kumbe xitivhele ka 8:10 xikhati xa ku rhamba Horacio Romão ni mahungu ya provincia ya Nyambani ya ku sangula aka siku legi ga nyamuntlha. Gichil.

mahungu ya provincia ya inyambani ka siku le giga nyamuhla siku le giga nyamuhla kunene sika ya maphoyisa hikwalaha ka ku kulungelwa ka ku takulungelwa ka ku tlhanganyisiwa ka ka khanu wa makhumi ni ginwe amasiku amalembi ndzhaku ka kumbile amaphoyisa lomu tikweni ka hina ka Mozambique a sika ya maphoyisa exinyimi xa provhinsi ya Nyambani yi endzelaku a district ka Nyarimi lomu kunene ya ku ya guva kutani ku tivisa xikwata lexi xi umbeliweku xa tirhisano ni maphoyisa ya tiko ka hina ka Mozambique hulawula hi vahanyi va lomu migangeni mitirho yohle leyi yi ndzeni kota hi nga wula ka wukulungeli ka ku tlhanganyisiwa ka ka ku tlhanganyisiwa ka ntlhanu wa makhumi ni ginwe malembe ya ku umbiwa ka ka maphoyisa ya tiko ka hina ka Mozambique hi ka 8:20 hi sangulisa leswi ni ndzima ya tinsimu na hi fambaku ka laha 8:54 kichile.

0: 8:37, maphoyisa ati ku gahina ka Moçambique lawa ma nga humbiwa hi siku dza 7 ka mayu ka lembe ka 1975 kota chikwata cha tavhikelo vhikela tiku ga Moçambique ku vhikela leswaku vanhu va ve kuruleni ni ku tshamiseka hambukambi ni ku lwisana ni timhaka ta ugevenga uyivi ni gin'wana ubihi laha gila hi ku maphoyisa ya tiku ga hina ga Moçambique ma wumbilwi ku sangula ku wumbiwa ka wona xikhatini lexi kusukela ka 1994 ku ya ka 1975 mfumo wa tiku ga Moçambique kutana Frelimo yi nga karhi yi bulisana ni vakoloni va vaputukezi leswaku nga hakunene va tsika aku khinyavesa tiku ga Moçambique kama ku nga humbiwa guvernu ku nga humbiwa guvernu de transição hi tshamela lego se ku wa hini makungu ya ku humbiwa ka maphoyisa ya tiku ga hina ga Moçambique kani lebyi hi 1993 ku mahikile tiro wa humbi ngopfu wa ku humba ni ku tiyisisa maphoyisa ya tiku ga hina ga Moçambique kasi bya byi kota aku maha mitirho ya ku fana ni ku hlayisa ku ve ni kurhula ku yisa ku lwisana ni timhaka ta tinghozi timhaka ta ugevenga ku vhikela vanhu ni byibya swa vona kasi ku va fambafamba khwatsi hi tirho lowu mahiwaku hi maphoyisa ya tiku ga hina ga Moçambique a wu kulungeli ga 5:11 malembe gita maheka hi mulunghiso kutani hi sonto siku dza 7 ka mayu kumbela ka vhiki legi a chifeni maphoyisa ya tiku ga hina ga Moçambique a chifeni aka vonhle vatirheli va maphoyisa lava tirhaku hi swinene lava tirhaku kasi a ku phoyisela kota vitu giwulaku a ku phoyisela xitshungu a ku hambana ni lava van'wani va vatsongwani va tirhelaku a wu phoyisa va tirhela ku dzukisetela xitshungu va tirhela ku khoma vanhu a handle ka nawu va tirhela ku nwa mabyala na va bohile a tinguta wu phoyisa lava va chakisa a wu phoyisa gati ku ga hina ga Moçambique kani leswi a va ngi byi koti ku tlhelisela ndzhaku aka laha manyingi maphoyisa ya tiku ga hina ga Moçambique ma tihitaku kasi a wu vhikela tinghozi kasi a ku vhikela a uyivi kasi a ku vhikela vanhu ni swibya swa vona hi ka 8:30 Alberto Mashavele a le maphoyisa ma wumbelwa ku vhikela tiku kambe loyi a chavaku maphoyisa muyivi loyi a chavaku maphoyisa xigevenga mudayi loyi a chavaku maphoyisa a famba la xitaratwini a nga na mapasi a famba hi movha wu yiviwa makunu yenhle loyi a mahaku biha titivaku leswaku a ni wu biha ma tsutsuma maphoyisa ya tiku ga hina ga Moçambique loyi a kala ku a nga hina wu biha a nga na ku fihlala maphoyisa ya tiku ga hina ga Moçambique a tlhati bya wudzundzu loko a ma wona leswaku a nga kona a ti wu mumexa cila a xifeni maphoyisa ya tiku ga hina
1: van'wanyani va kona va xandza maphoyisa papaya va ku maphoyisa ni wena a masocha ni wena.

maphoyisa ma fikela tiku a hi swo zama machava n'wina mutirhaka swa swinene n'wina muhanyaka hi tindlela tinene maphoyisa ma fikela tiku a maphoyisa ma chavana ni vayivi ma chaviwa hi vayivi maphoyisa ma chaviwa hi swigevenga lavo hi vona va fihlalaka loko va wona maphoyisa makunu kasi u nga fihlali maphoyisa ku lava ku hanya hi swinene lomu migangeni hi ka 8:35 i vhiki galegi maphoyisa ya tuga hina ka Musambiki ma kulungelaku 5 wa 11 a malembe ndzhaku ka ku humbiwa ka wona a chifeni hina hi simama ni tinsimu ka mitirho ya ku sangula hi chitshwa laha Radio Musambiki xitichi cha Inyambani aka mixu leyi ya wasithathu hi xivaku leswaku mixu yi ve yinene hambo leswi ku nga ni xikarato cha ku pfumaleka ka mimovha ya keketlo yi kalaku yi nga tirhi kusukela tolweni ku ta huniwa leswaku zwini swi tumaheka ku fambeni ka siku ga nyamuntlha hambi ka leswi mitirho a yi nyimi ku tirha ku vahanyitiko va karhi va tihita ka sa ku chikela swikanekisini bya vona bya mitirho ku nga hakali mitirho u ta yi kuma hi Xitsonga.

Kratzo ka se le tinga bahiri po ele la o ye meluni bambi ga tamirish moyan. Au ka se vats de kwa tininga nsima taka ufaya. As kratzo. Ndani kamu nyo wamba nisinga tzintzimo yikatsi na kwe taulu hui nga tse kamu yempi. Vanya kwe tutumikush.

15 horas e 58 minutos. Mitskar mwen sito wa siti che inge mbani. Wewe kwa mitumetu ngure di mida chicho pe mono. Hini wazitatu di siku 13 kamayo. Walemda 2026. Mitumetu na waitimbala ngutinzi lati yangu mbima za 16 horas. Hina tamana mwa ngungu tumsoni ni antena nasional. Za 16 horas ni 10 minutos. Hina tamana misungu ya mahungu. Msana ketu inata hangala sela uchenje. Hampini mabulu. Kalambimu ya za 7 horas hinota mana mahungungu didimida chichupi. Ngumbimu ya za 7 horas ni 20 minutos. Hinata mana mnongo noko bela ngunyumbani hibula. 18 horas inavi mahungungu tumsoni antena nasional. 18 horas ni 10 minutos. Kasi 18 horas ni 20 minutos. Hinata mana matimu ya litsiko. Msana ketu inasimama ni uchenje ni mabulu. Kalambimu ya 18 horas ni 54 minutos. Inu ahita ningera chituluka watu msani kulutiwa didimida chiputukesi. Mitumungu ye kumanza ni kamina Sandra Masangu. Nguditi na dao sinto wa Raju Msambiki. Hila kubeka kumonga kano kulokodi hilombile nzebe. Hichi simamu wa hilomba kala hiya wa itandima ya tuenyasi. Mitsikari hikuna vela wingi city unene. Ungalusi ndani ka timiliti singatinga hinama na maungu kutumsoni antena nasional.

18h44, xililoka a xihoyohoyo maxaka khene ti ni nkoha kambe ni tsakile ngulutatinene hambe ku hingaheta micima ni micima hi si wonani wo ku haka swikarati swa ku hambanahambana hi nga ti tshangana naswo kambe hi manani kambe hi kombisa ku tsaka hi nga ni hidiha gari ka ku lavetela u cinci kambe muhina manalo ri na nyana ati xa mina khene xa malembe xi na tsula xi na wuya ngoku hambi xo wa Gio, o tshilombisa tshigweta tshuya ngokwa unyane nga umadzwa umahlayisela yakona. Se ali nwana wa mina ngani madzwa ku matenderela yakona nga mahlayisela yakona ana uya. Inga mirende kene hino skota ka siku nwana wa mina udzumba naye. Ana uya ka mina ka siku heta dzumba hotse. Hikolisana hisima mahima hatatu.

Mwisete wa kuranzeka wa Radio Msambiki Maputu Gaza na nyambani hoyo ka chitiku cha zongene sha siku za nyamuntla hitava kungalikale niti nhloko makata mahungu lawa mangatava makata letielana ka ni shashameto wa hina ka siku za nyamuntla ka siku nanga 21 horas na 30 minutes hitava ni shashameto wa mahungu kola ka chitiku cha zongene hitava ni unanga 22 horas hitava ni mahungu lana Radio Msambiki kasi itafamisana ni unanga itavani ita ufambi dunene lumustratu ini nga siguranza rodo viari unanga zoka ambana ambana vukoli zokar nakona itavani shashameto wa maungu hii 23 horas 23 na 30 ultimo jornal mea noiti itava igemeta mintirule ya hina kasi shitiku cha zongene janya mundle ele shikumeka kama ndle nika vana kulore Leo Vigil du Luis, Paulo Chauke, Hamer Mungwambe, Frederico Mabunda na Nicola Mukavele. Ntlawalo, rwala xikwata lexi xa xitiku xa dzongeni. Kasi ka mahungu kumeka vana Glory, Amara Budu ya xikan'we na Bonifacio Novela. Aka vukuli hi tava hi kumana na Fernando Mukachwa. Ripelile muikiseto kurhandzeka, ripelile hinkwako lomu hi kumaka Mericona. Kasi na mintirhule ya Radio Msambiki ka xitiku xa dzongeni xa siku bya nyamuntlha. Ai pukeni swimwe ai patsane swimwe kaleminti ru ya buhashi dza hina ngalikale tavanti nhloko maka ta mahungu ya hina ya nyamuntla zaku itafamisana ni munanga na ikongoma kufika ala nenga tava ikuma leti tiranaka ni mahungu inga shoshameto kutala kaona kola Radio Msambiki aka Maputo Gaza na Inyambani.

0: Hi pelili ikanungu loko wa mahungu ya dzonga ka tiku maputugaza na inyimbani tinhloko maka eka mahungu hitaka na wona mfumu lutaka na utira dzinikola vitela ati mali kukota kululamisiliwa hi xihantla chumi la tindhawu na ntlhanu ka mbirhi wa nambu wa Limpopo ti onhekeleke hikwalaho ka tindhambi leti ti onhekeke axifundzankulu Gaza. Xifundzankulu Maputo u rhangeli laxikanikisu xa Rasano Garcia xifundzankulu Maputo lavetela timali ku kota ku engeteliwa emintirho yo ya vele lamati. Lexifundzankulu Inyimbani Junyu ataka ku ta sangula antshwantshwa ya ku phakela michikitelo anga maridi moshkitera muvangi wa tinsuna muguva kumbi dzedzedze. Lawa ni man'wani mahungu matavaka nxaxameto wa ndzimana ya mahungu ya xifundzankulu Gaza Maputo na Inyimbani. Mahungu mana Bonifacio Novela ka wulamisithilo kumbisi amarabuduya eka michini va ku navelelaka wengiseti linene. Sangula ni ndzimana ya hina ya nongoloko wa mahungu ya dzonga eka tiku hi vuleli ka tinhlokomhaka swa ku wa mfumo lowu taka na u lavetela timali leswaku xihantla ku lulamiseliwa chumi la tindhawu na ntlhanu lana a nambu wa Limpopo ku dilikeke a swisirhelo hikwalaho ka tindhambi leti ti vekeke ka nambu wa Limpopo lomu xifundzankulu Gaza. Ku ni xipimu xa 60 million wa timatikali mali leyi i lavetelowaka swa ku va i ta tshembisa ku kulamiseliwa tindhawu leti ku dilikeke misirhelo ya nambu wa Limpopo leswi swi nga ta va swi tlhelisela a ku va ku landziwa emintirho ya tavurimi eka mbirhi lowu. Ka nkarhi lowu ku va ni xipimu xa 11 million wa timetikali mali leyi i nyulaka swa ku va hambi emintirho yo sangula ku i landziwa kambe i nga ta va i yenela ku kubenziliwa swakudya ka muganga lowu. Murhangeri wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo a nyikeleke mahungu lawa a xungetele leswaku ndzhaku ka tindhambi leti ti vonekeke se ku landziwile antshwantshwa lowu ka wona ku nga ta kumiwaku a komponi leyi yi nga ta va yi landza mintirho ya ku vhikela mimbirhi ya nambu wa Limpopo ngopfu eka Cencai.
1: Ka chume ni ntlhanu wa tindhawu leti dilikeke ti korrespondera 60 million dimeticash amalele hi nga na yona over 11 million dimeticash leswaku swi ta endleka ku va hi nga koti ku lunghisa tindhawu hinkwato leti ti dilikeke kambe hi ta ya hi lomu ku kombisaka ku dilike ntamu ku nga tshukaka ku hi pfuna ka swin'wanyana ti lomu mali yi nga ta pfumela ku va yi fika koho hi ta kota ku va hi endla leswi kambe hi na ku tshemba leswaku ka mintirho leyi hi endla kutani mfumo wa provhinsi ya nivel central wu ta kumeka nhlulelo kambe ku va hi katsongo-katsongo hi vuyela ka matshamelo lawa a hi li ka wona ni urimi liya mahlweni ku va li li ko.
0: I marito ya murhangeli wa mfumo wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo na vulavula hi leswi swi lavekaka ku va ku ta pfuxetiwa mbirhi wa ku pfalela nambu wa Limpopo ngopfu eka Cencai lana kun'wani chumi la tindhawu na ntlhanu ti onhekeleke hikwalaho ka tindhambi leti ti vonekeke. Xifundzankulu Maputo u rhangeli laxikanikisu xa Rasano Garcia ilili na lona lavetelaka timali ku kota ku ta engeteliwa matshamelo ya uyaveli lamati ka muganga lowuyana entelelo u na Fernando Sidumu.
2: Vurhangeri bya xikanekisini xa Rasano Garcia exifundzeni xa ka N'wamba byi karhi byi lavetela emali yi fikaka ka 10 million wa timitikali a ku va ku yakiwa exibya xa uyaveli bya mati lexi xi nga ta pfunaka enhlayo yo fika ka 11,000 wa vanhu va muganga lowu wa ndzelekano. Ku vulavuriwa hi vahanyi va mugangeni ya Rasano Garcia Ntsindza kun'we ni le ka Nhlankulu lava sweswi va kumelaka ni swikarhato swinene swa ku kuma emati ya ku phuza hikwalaho ka maribye ya matshamela ya muganga lowuya. Tanihi ku vula ka murhangeri wa posto administrative la Rasano Garcia Euclides Zavala, kuni nhlayo swo swi kuni nhlayo yo fika ka 60% ta vanhu lava se va nga ni mati ka lava va 2,015,000 wa vona lava va hanyaka emugangeni lowu wa xifundzankulu Maputsu. Ekoloji Zavala a tivisi leswaku ku pfumaleka ka mati ku vonekaka ku yingeteriwa hikwalaho ka ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu lava va lavaka eku tshama eResano Garcia ka minkarhi leyi ya vugamu lava va sindzisaka mfumo a ku va u lavetela emakungu ya ku va ku ve ni mati ya ku ma tirhisiwa.
3: Hi ni ku tsutsuma para hi kota ku hlamulela leta mati ka nkama wa sweswi ka mabayiro lani ntsindza gaxa ntsindza hi ni 4 ra mabayiro hi ni a bayiro Eduardo Mondlane ni nga yi nga laka ku hlupheka ngopfu swinene a 25 de junho swi lula porque va na byi sistema mesmo em nome do projeto para vida alani a bayiro ya KwaZulu-Natal na vanhu va na sistema embora já lá carrala na lona porque li yakiwi na lipimeriwa ntsengo wa ukazi wa vanhu mas a vanhu na vona va tama va kula hi a bayiro 4 de outubro a na u mati embora ku ni matlhelo ya ku swa karhata então ka fambo hinkwawo lowo swo swi ni projeto hi nga lumba ni hinkwavo lava vanghani va hina va tisanaka ta mati para va kota ku hi vona swa ku hi nga swi hlusa kanjhani hi ya mavonelo hi lava ku hi koka mati hi matratara hi ma khupukisa gangeni hi kama hi ma ehlisa hi leswi hi xi maji va ku i gravidad hi vona swa ku 11,000 hi nga ve lava ti pfuneka na hi vona lani gaxa ntsindza maji hi laka timali i prematuro timali za ku xa ti pfaliwile porque ku ni leswi hakoleliwaka mas hi vona swa ku 10,000,000 de meticais para hi kota ku u rehabilitara hi tlhela hi kulisa sistema hi nga ve na hi tsakile
2: marito ya murhangeri leyi wa xikanekisi xa Resano Garcia ka n'wamba Euclides Zavala loko a vulavula hi ku laveka ka mali leyi fikaka ka 10,000,000 wa timetikali a ku va ku yakiwa exibya xa vuyavelo bya mati laha ku nga ta pfunekaka enhlayo yo fika ka 11,000,000 wa vahanyi va muganga lowu wa xifundzankulu Maputsu.
0: Ya mahlweni ni mahungu ya xifundzankulu Maputsu Gaza na Inyembani. Vaongori hi xiyimo xifundzankulu Gaza lava va vulaka leswaku va tibohela ku va va tirha hi nkhinkhi ku kota va huluxa vutomi bya vanhu hambileswi va tlhanganaka ni swikarhato eka matirhelo ya vona. Vaongori va kombelaka mfumo leswaku va u yantswisa eta matshamelo ya matirhelo ni ku va ku na a switirho hi ku enela mayelana ni ku va ta landze ku hetelela a mintirho ya vona a ku daheni ka timbabye. Mahungu lawa ma kombisiwile hi ntlawa wa vaongori lava va yeke va ya pfuxela murhangeli wa xifundzankulu Gaza mayelano ni ku tlangela risiku ra vona li nga ve tolo. Aderto Matsinyi a vulele leswaku ntlawa lowu u rhangeliwaka hi yena u na matimba swinene ku kota u ya mahlweni ni ku va u nyika alisima a vutomi bya vanhu. Xifundza xa ka Xokwe ku karhi ku ni ku engetelana eka mavabyi ya malaria dzedzedze kumbe muguva loko ku endliwa nhlelo wa 2023 to rhanga eka lembe leyi hi nga eka lona. Endlelo u na Alfred Muyanga.
4: Kati mwete tinaro ta kusungula kalabeli nga karele tutuma kufundiselula antsengo wa mune wa magidi ni ntlhanu wa madzana na ringwe ya uvadzwi la dzedzedze. Nhlayile ikomba kutlakuka loku fanisiwa ni nkarhi wo fana lembe ra n'wexemu lana kufundiseliweke antsengo wa magidi mambiri ni hafu. Murhangeli wa xenge xa ta udawu wansati ni matshamelo manene le ka Xokwe a swingata leswaku a wu kumeka ka tinsuna hikwalaho ka ku titwalaneke ndzhaku ka tindhambi leswi nga ka leswi nga karhi swi maha ku va ku ni ku tlakuka kuka eka uvabyi la dzedzedze le ka Xokwe. Marcelo Almeida a swingata hi tlhelo n'wanyana leswaku ku tala ka xitshungu xi ve xi luza michikitelo hikwalaho ka tindhambi na a li karhi a swingata a swikanekiso swa xilembeni ni ka riyondzo tanihileswi swi nga ni tinhlayo tinyingi ta vanhu lava va xanisiwaka hikwalaho ka mavabyi ya dzedzedze.
5: Noe exatamente por nós estarem a usar as redes mosquiteiras usam mas tem muita população de mosquitos naquelas zonas pelo fato de a maior parte da sua extensão ser percorrido pelo canal. Temos muitos charcos que são criadores de mosquitos e as avaliações que fizemos é que a transmissão pode estar a ocorrer mesmo durante o dia, que mesmo durante o dia tem havido picadas de mosquitos.
4: Marito Yamrangeli wa Xenga Xeta Udao Wansa Terma Tsamela Manene Leka Xokwe Nintir Longa Karula Nzi Wanzeni Kakuwa Kutavikeli Wale Xaku Kuni Kuyangetela Naka Uva Zila Zedzeze Le Aka Xokwe Marcelo Almeida Elambele Xiti Nklayo Tinga Kariti Tlakuka Akusevoneka Vanu Lavalu Zeke Autumi Kolaka Malaria.
0: Kasi Xifunza Nkulu Inyambani Junyo Taka Kusangula Ntiru Wanchantua Waku Yavela Amichikitelu Angamaridi Mushkitera Kuwa kutiviwa atinsuna muvangi wa malaria. Ekumeni anshashameto na Armindo Masingi.
6: Michikitelo leyo to pakeli wakavu kubahangi wa provincia ya Inyambani ni tsimatsima ya kuhungula kutani kumpeta au badri gadzedzedze. Mersi ya dimene walaka nzawulu ya taudaho hichi mchatsinza katiku ga Musambiki ika mseleza kukusuhanika 900,000 redish kutani kukanu wama zana ni muni wama gidi wa michikitelo leyi ito pakiliwa na kukumbiru waleza ku michikitelo leyi fanonga itirisiwa hitingele leti eti ilave kileko. Mersi ya dimene hivi asia magizu lawa kamtiru ya Radio Msambiki na zulileko lomuchikareka mkangani wa mbiri wa hujana ya kula kuhlola hitirlu mahiwaku lomuchikareka kulusanani ubaji gadzedzedze ka provinsia ya Nyambane.
7: Mishikiteli isanguli akupakela lembi nga hunza isanguli Kabdelgado ya Zambeze Nampula Niasa ni Tete leji tasangula na aweti lei taku ya junho lomushifanza kulisha shaka Nyambani liwana jwa kuavanu tenki va tirilisa amishikitela pa vavikela amabadu ya malaria kunompodi vateka amishikitela va tirisa kajunganyani tenki va tirisa lomuka kuvikela amabadu lao ya malaria.
6: Ula ulaka mersi ya dimene wala hakanza ulu yata udahu hichi mchati kutinza ka maputsu na asha uta shungitani hilisima ifelonga inyi kwa haka michikitelu lomu chikarika kulwisana ni ubadzi gazetzez kota hiulile kolomu a provincia ya Inyambani kusuhanika kanu wa mazana ni mune wa magid wa michikitelu leite ungave iye pakiliwa na tivisile eko mersi ya dimene letrako hichi mchati kugonkli ga Msambiki i kumi kanu naro wa mamilion ni mazana manharu ni kani wa makumi ni manharu ni kani mbiri magidi wa michikitelo itu pakaliwa katiku gongi ga Musambiki.
0: Ya matuwe ni kuwae kunyika maungu ya dzonga katiku ntanu wavanu na unwe ilawa kumuweke drope ni lakanchencha ishifunza nkulu Gaza na waeshiwa kuwa watawa wawontelili amimova yata ntleketlo wavanu nzini kakuwa wa zama kuenda vinyawunyu hiko lako pfumalaka eka timova ita ntleketu kashitereke leshi istaka na shilanziwa Mario Martins.
8: Jalawa iva chayeli ni va kobradori va mashapasela va kumeka atindleni na va zama ku yimisa kasi ku kombisa akushikuvala ka vona hikuva ke mfumo uya laka leswaku va khupukisa nxavo wa tikiti ra ku kandziya xapa dropeni eka ncancayi. Wanuna lava va kumiwile hi vuphorisa na va zama aku wonetela a movha wo karhi ni xibumbinyana lexi a xi sukela dropeni ku ya fika a ndhambini i 2000. Murhangeli wa xiyenge xa ntirhisano wa vuphorisa ni xitshunguka mundhukulu wa phorisa xifundzankulu gazankulukumba Carlos Makwakwa a tivisile ndlela leyi vana tiko lava va nga ta landza yona ndzhaku ka loko va ta va khomiwile.
9: Va ku leswi switsongo se va sangula aku sabotara a mimovha leyi nga ta na yi tleketle vanhu va boxa a marhoda ya vona hi mhaka lava kumeka ka lawa pura lava nga na hina hi ta lavhura ra process leyi nyikalaka ndzawulo ya wu thethisi pura va ta hlamula hi madano lava nga ma endla pura van'wana va tirha xiportadori a va landzi a nawu ku fana na leswi masiku ndzhaku va yingiselisaka swona a tarifa lama passageri va nga kiriari ya petrol va sundaor de public buke a hi nga ta va tsika ku vava mali lava ngo to kanya leswi hi va tsatsaka swona va nga tshuka va kumeka na vana vola va ndhawini yin'we.
8: Radio Msambiki a bulile ni ja kala wa ya ntlhanu ni rin'we makhumeka hi vuphorisa mahehliwa a ku onetela mimovha ya vambe
10: vumaphorisa mabala mali mina ni lani mhaka ku ni nyiki boleya vanhu va nga manifestara ni sukile ni ofisina loko vachinja hola motori nsuka loko na khara wachi para vapulera mof ndawo loko nfika kuni vanhu vanga nyimisa kuma unga na mashapa loko epanda vasiya pambeni uri xitivata kontinuwa ila ninga vasiya kuno gama mfamba ndindira zvakambi sevani kumani magama vakumina ni pakela vamanifestanti swikwini xivonge kwele mazani a ni nga li ka swoswo manifestanti na ni swi tiviswa ku humelela swa ku va mani kumbe swi masiku na mbero ni ya va ni nga li kona
8: a ku ri marito ya rin'we ka ntlhanu wa majaha ni rin'we lawa ma khomiweke hi vuphorisa vhiki leri ma hehliwa ku onhetela a xibumba ni movha wa n'wanatiko na va yarisa ku va ke va tleketla vanhu hikwalaho ka ku va vona vatleketli na vonavo va ri karhi va yala hi ku pfumaleka ka parafini leri va ri tsandzelaka hi ku va durhela ka swibumba swa vona
0: hikuva ha ha vulavula hikwalaho ka ku pfumaleka ka mimovha ya tintleketlo lana a vinyi va mimovha va nga le ka xitereka na va vilela ku va vengetela timali eta ku khwela mimovha leyi mfumo wa doroba ra ka Ncencayi u humesile xibomba xin'we wa xitatu lweyi a ku va a xitshungu xi ta kota a ku ya emintirhweni na va khwela hi mahala hi tlhela hi rhamba Maru Martins.
8: Mfumo wa doroba ra ka Ncencayi kusukela mixo wa zidatu lowu u endleretele xibomba lexi nga ta tleketla vanadiko ka marota ya kusukela doropeni ku ya le Patrice Lumumba kusukela doropeni ku ya jika alwandle Praia de Xai ni kusukela doropeni ku ya jika le Ndambini 2000. Xibomba lexi xi humelela hikwalaho ka ku va ke vatleketli va xitshungu va choka maxapasen va li karhi va kelema ndleleni ya ku khala ku khupukisa a mali ya ku hakela hi yona swibomba hikwalaho ka ku va ke mali ya ku hakela a thikithi ra mapharafini yi ta va yi khupukile ngopfu swinene. Murhangeri wa mfumo wa doroba ra ka Ncencayi mulumuzana Osmane Adamu a tivisile ka mitirho ya Radio Mosambiki leswaku xibomba lexi xi tleketla hi dobo kutani ke vanatiko a va fanele ku hakela kusukela ka wa zithatu lweyi ku ya nghena laha a mfumo wu nga ta kota ku fikisa a swibomba leswi swi tshembisiweke murhangeri wa tiko kasi ku ta londzovutiwa amadoropeni lawa ma nga ni vutifumi.
11: Munisipa disideri vhiki leli a peta xibomba lexi para xi ta teka vanhu hi faheleketiwa kaya va ya mintirhweni a xibomba lexi a xi hakeliwi va khwela mahala bon xi ta tirha ate lava va tirhaka ntirho wa ku tlekekela vanhu alo mudoropeni va tlhela va wuya aswitaratwini va tlekekela vanhu a xibomba xi ta nyima maji kutani a yi nyimela a swibomba leswi presidente wa republi a nyikaku a va munisipio para ma ta tlekekela vanhu.
8: A ku li marito ya murhangeli wa mfumo wa doroba ra ka Ncencayi Osman Adamu loko a tlhamuxela ku sungula wa zithatu lweyi ka xibomba xi tleketlaka vanatiko hi mahala kasi ku kota ku fika mintirhweni hambi ni le swikolweni na ka ha ri ndzeliwa a nhlamulo ya swibomba swi nga ta fika hi matimakulu swi tshembisiweke a murhangeli wa tiko.
0: Kasi hikwalaho ka swikarhatu swa ku yelana ni ta ntleketlo swi vangiwaka hi ku pfumaleka ni ku durha eka mapharafeni bandla la Frelimo xifundzankulu Maputo li tsatsiya vanatiko ku va va ni ku tikhoma ni ku twisisa a swivangelo swa matshamelo lawa. Veronica Sidomu ni ntsandzavuto.
12: Murhangeri wa Brigada Central ya ku seketela ni ku vonelela xifundzankulu Maputo a humelelisa laveko ku va vana va tiko va ve ni vumbano ni mpatsano a ku laveteleriweni ka tindlela ta ku khaltisa swikarhatu swi vonekaka hikwalaho ka ku pfumaleka ka mapalafeni lomu tikweni. Francisco Mukanyeya a vonisisa leswaku ntsena vumbano hi wona wu nga endlaka ku va makungu ma vekisiweka hi mfumo ku va ku khaltisiwa mhaka leyi ma endleka a ku va ku pumbiwa xikarhatu hikwalaho ka ku tlakuka ka mali ya nxavo ya mapalafeni. Francisco Mukanyeya a vulavula wa vunharhu lweyi ka matsolo fameni ka siku lavumbirhi la liendzo lakwe a li endlaka a xifundzankulu Maputo.
13: Majação mesmo tem que ser o círculo, porque é aí que é o conjunto das várias células onde devemos focalizar o nosso trabalho. Então estaremos com esses dirigentes do nosso partido a um nível de base para continuarmos a fortalecer a preparação da conferência, mas também, sobretudo, pensando nos embates que vamos ter dentro de um ou dois anos, que são as eleições primeiro autárquicas.
12: Murhangeri wa Brigada Central ya ku vonelela ni ku seketela xifundzankulu Maputo Francisco Mukanyeya na tsatsiya vana va tiko a ku va ve ni mpatsano ni ku tikhoma ndzeni ka mintirho leyi landziwaka hi mfumo a ku va ku khaltisiwa xikarhatu xi vangiwaka hikwalaho ka ku tlakuka ka mali ya nxavo ya mapalafeni lomu tikweni.
0: Ku xifundzankulu Maputo komponi ya xitimela ka mijifero de Mozambique ya tsatsiya ka xitsungu ka nguzi ni khombo lingava kona kalava vatolovela ka akuva vachuwela a xtimela anshashameto una Domingos Makalani
14: antati wa company ya CFM umelelo kolaka ku vaka masiku ya vugamu kulika zwi kuvoneka atimhaka ta vanhu lava va nyompelaka xitimela loko va byela ku endla hi kolaka ku va va nga byeli ku hakela a mabidleti tani u hlamuxelaka nkomponi leyi a vanhu lavo hi lava loko xitimela xi nyima va xikaka va endla swa nga hi loko va nga le ka xitimela leswo hi kolaka ku va va tsutsuma ku hakela a mabidleti a muzengelo wa xiyenge xa vupaluxi bya madzungula ka komponi ya CFM Adel Dias a tlhamuxela leswaku a maencelo lawa a ma fanele ku va ma enceka hi kolaka ku va endzeni ka switimela ku ni switshamo leswi swi kalaka swi nga na vanhu.
15: Nós queremos apelar mais uma vez aos nossos concidadãos que não precisam se pendurar por cima das carruagens para fugirem, digamos assim, o pagamento dos bilhetes. Porque, na verdade, lá dentro há muitos assentos vazios. Então, qual é o fenômeno que acontece? É que as pessoas, para não quererem pagar as tarifas, preferem ficar do lado de fora e na próxima paragem desse fazem de conta de que não estão na viagem e quando o comboio arranca, correm e penduram-se. Portanto, isso é um trabalho muito difícil mesmo para os revisores, para os seguranças. Por quê? Porque eles não conseguem visualizar quem são as pessoas que estão penduradas. Porque quando o comboio está em andamento, as pessoas estão lá penduradas. E quando o comboio para, eles descem e fingem que não estão ali. Põe em risco a própria vida deles, né?
14: Kama seku yavugamu, a xitimela xa utleke tlavanu, e xi mu xa dropa nisifundzankulu Maputo, e lexi xi nga kaze xi voneka antalo wa vanhu lava va juletelaka a xitimela ku va va endzaka mimbango ku hambanahambana hikolaka mhaka ya ku tlakuka ka mali ya maphalafini. Yi yantxaka leswaku ku pfumaleka mimovha ya ntleketlo ndzeni ka yimpi yi vonekaka a Medio Oriente. Tinhlayo ti paluxiwaka hi komponi ya CFM ti hlaya leswaku ka masiku lawa ya vugamu nhlayo ya vanhu lava va kholaka xitimela yi sukile ka 20,000 kwa tlasa.

mahungu ya dzonga ka tiko mukombisi Bonifacio Novela. Mfumo hi lowu taka na wu lavetela timali ku va wu ta lulamisiwa hi xihatla chumi ya tindhawu na ntlhanu ti dilekeke eka nambu wa Limpopo xifundzankulu Gaza. Matshamelo lawa ma vangiweke hi timpfula ni tindhambi ti vonekeke ku sunguleni ka lembe. Ku laveka xipimo xa 60 miliyoni wa timetikali ku kota ku landziwa hi ku hetelela a wu lulamisi laha tindhawu hinkwato leti ti dilekeke eka mbirhi wa nambu wa Limpopo ku va ku ta landziwa emitirho ya ta vurimi. Ka nkarhi lowu ku va ni xipimo xa 11 miliyoni wa timetikali a ku va ku sungulisa emitirho ya vululamisi laha switirho leswi swi vonekeleke ku kota ku ta bindzuliwa eswakudya eka nkovotlo lowu. Murhangeri wa xifundzankulu Gaza Margaret Dhamapandzeni Nhlongo a nyikeleke mahungu lawa a xungetile leswaku se ku haxiwile antshwantshwa ku va ku ta kumiwa komponi leyi a nga ta va yona yi nga ta lulamisaka a tindhawu leti ti dilekeke eka mbirhi wa Limpopo ngopfu ku va ku ta vhikeliwa a doroba la ka Cencayi. U rhangelile xikanekiso xa Risanu Garcia xifundzankulu Maputo livelela eku tlula 10 miliyoni wa timetikali mali yi to kongoma a ku va ku engeteliwa matimba ya uyaveli la mati ku kota ku pfuneka xipimo xa 11 mili wa vanhu. Ku vulavuliwa hi vahanyi va miganga ya le Risanu Garcia Ntsindza eka nhlankulu lava va nga ni swikarhatu swa ku pfumaleka eka mati manene ya ku phuza. Tani ku vula eka murhangeli wa xikanekiso ntsongo xa Risanu Garcia Euclidish Zavala, ku pfumaleka eka mati mugangeni wa Risanu Garcia swi lana ni ku va ku ni nhlayo yo khupuka swinene ya vanhu va tsutsumeleke ku va va hanya eka muganga lowuya. Ku xifundzankulu Maputo murhangeli wa ntlawa wa bandla la Frelimo Ntsindza li tirhelaka a muganga lowuyana li tsatsiya eka vanatiko ku va va ni ku twisisa eka swivangelo swa ku phakama ka timali ta nxavo wa maphalafeni hikwalano ku nga ni eku tsondzoma eka ta ntleketlo. Matshamelo lawa ma vangiwa hi tinyimpi leti ti vonekaka ka mugodi ya ku bindzula maphalafeni ka matiko ya vambe swi vangiwaka hi madzolonga ma nga kona eka matiko ya Amerika na Iran. Francisco Mukanyela a vulele leswaku vanatiko va fanela a ku va va vumbana ni mfumo eka makungu ma landziwaka ku kota ku pumbiwa swikarhatu swi nga kona atikweni hikola ka ku kala eka maphalafeni ni ku phakama eka timali ta nxavo wo maphalafeni lawa. Xifundza xa ka Xokwe ku karhi ku ni ku engetelana eka mavabyi ya malaria loko ku endliwa enhlelo wa tihoti tinharhu to rhanga ka lembe leli hi nga ka lona lana ku vonliweke xipimo xa 4,600 wa timhaka ta ku yelana ni malaria. Enhlayo leyi yi kombisa ku va ku ni ku engetelana hi 60 wa tiphesente loko ku fananisiwa ni nguva yo fana ya lembe la ndzhaku lana ku vonliweke ka xifundza lexi xa ka Xokwe ku tlula 2,700 wa timhaka ta malaria. Murhangeli wa xiyenge xa ta udahu wansati ni rihanyo xifundza xa ka Xokwe lomu xifundzankulu Gaza a vuleke marito lawa a vulele leswaku mavabyi ya malaria hi lawa ma vangiwaka hi kola eka tinsuna leti ti tluletaka emavabyi eka vanatiko hikwala ka ku va ku ni tindhawu tinyingi ku teleke mati hambi ni timpfula leti ti vonekeke. Marcelo Almeida a vulele leswaku a ku va ku luziwa a michikitelo leyi kokiweke hi mati ya tindhambi i swin'we ka swivangelo swi endleke leswaku va ku ni ku engetelana eka mavabyi lawa ya malaria muguva kumbe dzedzedze ngopfu ka mapostu administrative ya le Xilembeni na Liondi. Vanatiko xifundzankulu Inyambani va karhi va pfuneka hikola eka swakudya swi nyikeriwaka hi nhlangano wo karango ra ximfumo CARE hi mpatsano na Red Pastoral. Hi vulavula hi vatshamitiko va miganga ya le Xitshapela ni ka Xinjingiri ku va phakiwa ampunga, mavele, timanga, siphu ni swin'wana swipfuno. Lorenzo Alberto wa mfumo wa le Homwini a tsatsiyile va pfuneke
kuva vanga xavisi swa kuja leswi vayamukeleke kukota swita vapfuna. Eve mahungu ya dzonga katiku.

0: Dlamphungu u tirhela yini mphungu ka muzimba lowu ka muzimba wa mamani loyi
1: a mphungu ximana xihundze ximana rithaveleka a nga hlari ntamu wa wukulu ntamu xa ku sangula ti nga kuma mphungu kumaka swakudya leswaku dya swakudya xi xitimulaka a mara eka timhaka mphungu lowu podi ti engetela ni xin'wanyana swaku xi dya xi titelaka swa ku engetela ti a mara kodi chela timanga ta ku xiwa tikandzu wanti wuxili se hi fuxitsila swi hi xiyondzaka mphungu lowu wa mumana leyi a nga veleka
0: hi swona a loko hi vuyaka leswaku phuza swa tshuka swi hi xihena swi tsimbisiwa ku va wansati kumbe ha va twa vanhu va ku wansati a nga ha li ku veleka a swi fanele ku va a nga phuza refreshku i swihi swikarhati a nga swi kumaka i ntiyiso leyi loko a li ntiyiso hi swihi swikarhati swi endlaka ku va mamani loyi a nga pfumetisiwi ku phuza a namburiti kumbe refreshku
1: a timaka ta refreshku ma a refreshku xa ku sangula kuela tshikelela nyingi se a swi laveki swa kukari yin'wanyana yin'wanyana kodi se swi hi pfumerisa swa ku a ma swi ma nga humi kahle
0: hi swona hi khensile a hi navela ku vongavula marito ya ku gamesa ngopfungopfu ka lava va ku hambiloko va le karhi va ya n'wisa hambiloko va le kaka va na khwiri kumbe va ya n'wisa va nga landzi madyela manene a hi navela ku vongaveka swileleto leswi fanelaka ku landziwa khwati u tlhela hi tsatsihisa khwati swakudya leswi va fanelaka ku dla swona vavasati va tikekeni lava mamisaka
2: Majela manene
3: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa manyikaka utomi linene
2: Majela manene

22 horas na 28 minutos, o Chirupelile é muito certo, o Arganzeca é cari, Congoma, Cuscala, Maputo, Gaza, na Inhambane, é cari, Angala Selale, Titira, Nakane, Unanga, na Epatza, Unanga, Minongoloco, Mapulu, Ninquas, Lesuzinga, Tavashi, Entra, Lesu, Sicura, Mix, Cero, Granzeca, Lerinene, Nakona, Nele, Lesuzinga, Tenta, Cuvê, Mintiru, Leie, e a Rádio Moçambique, Fica, Hila, Clava, Cacá, Cona, é Camuinxete, Ua, Curanzeca, Enquasso, Entra, Cocul, como se nene, Cuvê, Patza, Nassim, na kona kuve mintiru lei fika ila kuleveka ka kona na ina vrali eswa ku shiramile shile sishingena ka hatsatia masiku hinkwawo hatsatia tindawu hinkwato hatsatia loko hi karhi vulavula leswo swi fanela kuve hi cukisisa ila kuleveka ka kona hikusa va kona van'wani va ngo to biwa hi xirhami mpela a va na xa ku finingela a va na nhambi xidyaswana xa kuve va nga gqoka se hina ke hi nga na swona kumbe swimbirhi swidyaswana swo fanela kuve hi nga pumbelana hi nga kota kuve hi pfuna mun'wanyana wa likwerhu lweyi a kalakawanga na lona kusa va khale va vula leswaku malanga ma hambanile ni vuxika mpela malanga hinkwenu yo fana mpela hi famba hi nga gqokanga kasi ka wuxika la se swa tikomba leswo lweyi a nga naswo lweyi a naswona se a hi tiveni ku tshunelelana hi laha ku lavekaka kona hi pfunetana matshan'wini ya kuve hi endla vumunhu byinene atikweni bya hina le ka 22:29 na kulori ntirho Fernando Mukhancho wa ka Isiruso da Kismenso loyi a nga ta va hi nyika a nungula ku yelana ka nita vukulu byo karhi kusukela kola emisoro provincial ya Gaza na ikongoma Maputo na Inyambane Muito cedo, grande, você quer que a 22:30 em cara, como é que o Mavocole do Carripelilé.

0: Mwingiseto ya kulonsa itala hiku yozela ka xin'wana xiyenge xa wukoli lama rungula lenga kona mavhiki hinkwawo ka xikhumumoya xa wena ka ntirhisano wa swihenu Maputo Gaza na Inyambane, laha namuntlha li nga ta vulavulaka hi mintirho yi nga karhi yi endliwaka Gaza hi mintlawa ya mihlangano ya ku tiyisa miri ku lunghisela ku pfuliwa ka nguva ya bola 2026 ku fana ni ku lunghiseliwa ka ntlangu wa supertasa hi ku tibalisa ka mintlawa leswaku yi nghena ka Divisão de Honor fase provincial, hambileswi swi nga karhi swi bindzuliwa lomu aswifundzeni ka mintlawa ngu ya recreativo. Nongoloko lowu wa vukole namuntlha wu bindzuliwa wu tlhela wu kombisiwa hi Fernando Mukhanchi wa kusukela a emisori provincial ya ka Gaza ya Radio Mozambique, kasi Joaquim Zungene a kumeka kata minchini longoloka na hina. Mwingiseti tanilana u tivaka hakona ka swin'wana swifundza se ku pfuliwile a nguva ya bola 2026 kambe ka Gaza a nhlangano wa mintlangu ya bola u karhi wu yisa mahlweni mintsatsiyo a xikarhi ka mintlawa leswaku i tibalisa ka plataforma FIFA Connect. Leswo hi xona a xigwa lexikulu swi endlaka ku veni ku pfuliwa hi nawu a mintlangu ya ku tiyisa miri. Hi ndlela leyi murhangeri wa nhlangano wa ta mintlangu ya bola ka Gaza Tomas Mashava a vula leswaku ku fika nomo lowu a ku se va ni ntlawani wa wun'we u nga swi kota a ku tibalisa kumbe ku balisa ka vabeli leswi swi hoxelaka ku pfuliwa ka nguva ya bola ya nyan'waka. Mashava a hlamusela leswaku hikwalaho ka ku xwela loko swi ta karhata swinene ku ve ni ku kumiwa a mukombisi wa xifundzankulu Gaza ka mapalisani ya Tasa de Mozambique, nakona tindhambi hi leti nga hoxela swinene a mintirho ya ku kunguhata ku pfula ka nguva ya bola 2026.
1: O apelo que eu faço sempre que tive essa oportunidade de interagir com a rádio, com a imprensa, fiz esse apelo. Que não se pode deixar tudo para a última da hora, porque cria muitos constrangimentos. O aperto mesmo, veja só que mesmo talvez por consideração, abertura já para os provinciais, que a plataforma ficou aberta ainda para 10 de julho. Mas que até então não estamos a ver palha nenhuma ser movimentada. Então o apelo é que não deixe as coisas, porque aí já deve haver o dedo indicador a procurar os culpados. Então temos esse espaço todo, eu aconselhava com os clubes que pudessem fazer as suas inscrições por atendimento, porque a federação já chama a atenção.
0: Hambi swi tano nhlangano wa mintlangu ya bola ka Gaza wu vekisile a siku la 9 ka mayo ku ve ni ku landziwa a ntlangu wukulu wa ku pfula ka nguva ya bola 2026. A ta va ntlangu lowu nga ta vekaka mahlweni mintlawa ya Club de Gaza na Ferroviario de Gaza, ku hlamusela leswaku ku banana a campeão en titulo ni muhumeleli ka mapalisani ya Tasa de Mozambique leswo ka nguva ya 2025. Hi mukhuva lowu matsalaninkulu wa nhlangano wa ta mintlangu ya bola a ya mahlweni hi ku hlamusela leswaku tindhambi ti hoxele swinene ka kalendari ya ta mintlangu ya bola nyan'waka, kambe a vula ku veni ku endliwa a ntirho wa leswaku ku lunghisiwa a matshamelo ya lona mayelana ni ku veni li nga fambisana ni kalendari la Federação Moçambicana ya ta mintlangu ya bola.
1: Nessa senda acabamos marcando também, como dizia, não ligeiramente tarde, mas muito tarde, mas sempre tem que haver uma prova que inicia as atividades na província. Acabamos agendando a supertaça para que seja uma semana depois da Assembleia Geral, que é dia 9. E seguido a esse dia 9 também, uma semana a seguir, começarmos já com as provas, que seria dia 16. Então, aí é que vamos tentar ver o que é que nos convém a realização do jogo, de forma a ganhar o período da entrega dos representantes da província para a fase da pole da apuramento.
0: Hi ndlela leyi ukoli la hina li humile a handle ku ve ni li twa leswi a nga matshamelo ya mintlawa ndzhaku ka loko ka Gaza ku vonekele tindhambi hi tin'hweti ta Janeiro na Marsu wa lembe hi nga ka lona ka leswi a nga makungu ma nga karhi ma fambisiwa ka nguva ya bola ya 2026. A hi sukeleni ka Xokwe. Le ka Xokwe a nhlangano ADC se u vulile leswaku a wu nga ta kumeka ka mapalisani ya bola nyan'waka hikwalaho ka ku kala ka matshamelo. U rhangele la ntlawa li vula ku ve ni a li na male, nakona tikampu ti wonheteliwile hi tindhambi ti nga nghena ka tin'hweti ta Janeiro na Marsu a nga hundza. U rhangele la nhlangano la mitlangu ya bola ka Gaza li tlhamusela leswaku ntlawa wa Associação Desportiva wa ka Xokwe hi lowu u nga tivisa hi nawu mahlweni ka u rhangele ku fambeni ka liyandzu la ku kambela swihoxo swi nga vangiwa hi tindhambi.
1: Tivemos uma informação não agradável da Associação Desportiva de Xokwe, foi o distrito mais assolado. E o campo podemos ver nas condições em que está. Dizem eles que os poucos patrocinadores que lhes davam a mão são os agricultores locais, que esses precisam por aí 5-6 meses para recuperar alguma coisa para poder dar aos terceiros. Então, eles disseram categoricamente que não vão poder participar nas competições. Insistimos talvez que pudessem fazer nas camadas de formação, senão não queriam arriscar. As condições não estão criadas, então tem muita coisa que eles têm que fazer, mas em termos de participar nas provas, não poderão participar nas provas oficiais.
0: Kasi mun'wanyani loyi a nga ta ka a nga kumeki ka mapalisani lawa ka nguva ya bola nyan'waka i Ferroviario de Gaza loyi a vulaka leswaku nomu lowu a karhi a endla a nhlelo wa leswi nga onheteliwa hi tindhambi loko va le karhi va bula ni ku kolola hina wurhangelela Ferroviario li vula ku ve ni tindhambi ti hoxele a switirho swa ku hambanahambana swa le nsima swi hlayisaka swigotso swa kompone ni ntlawa Musanevich director de sportivo wa ntlawa Ferroviario de Gaza a hlamusela leswaku kumbiwile a ntlawa madoda ku ve ni wu ya xiya hinkwaswo leswi nga onheteliwa hi tindhambi laha endzhaku ka vhiki va nga ta swi kotaka ku va va kombisa ambiku lowu nga ta khanyisaka ku ve ni swi ta koteka kumbe a swi nga koteki ku ve ni ntlawa lowu kumeka ka mapalisano ya provincial nakona a yelekele hi ku vula leswaku n'hweti hi nga ka yona leswo hi 24 ka abril swirho swa ntlawa swi ta va ni nhlengeletano ya handle ka kama a ku va ku xiwa ambiku lowo
2: Swi ta karhata kuza ti nga swipetiwa ka balansi porque hi matshamelo ya hina hi la ka mali hi nge swi koti ku endla swimbirhi ku hi kota ku rikuperela leswi hina hi nga swi luza ni ku hi ve hi bele ntawu hi ta swi vona swa ku hi rikuperela a kampu hi guma hi bele hi matshamelo ya ma nga manene kumbe hi ta nyima hi ti lunghisela hi ti lulamisela pura hi vona swa ku makhamba ma taku hi ta ya mahlweni
0: Swi ni lisima ku tsundzuka leswaku ntlawa Ferroviario wa ka Gaza u fikele ka xiyenge lexi ndhawu ka loko u ta va u vile ni nguva yinene ya bola laha a nga campion en titulo ka Gaza a va a tiyisa a wunhenha la yena ka muganga lowu wa dzongeni ka tiko Muyingiseti loyi emahlweni hi ku va leyi nongolako reportage ka xikhomomoya xa wena laha namuntlha u nga karhi u vulavula hi matshamele ni mafambele ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri aka Gaza hambileswi ku vonekaka a swi rhalanganya swa ku pfula ka nguva ya bola ka Gaza hikwalaho ka mhaka ya tindhambi ta Janeiro na Marsu leti nga wonhetela a tindhawu ta ku hambanahambana ni ku kala ka xuma ndzeni ka mintlawa kambe lomu aka swifundza mitlangu ya ku tiyisa miri hi leyi i yaka mahlweni hi xikombiso leyi a swikwalakwala swi kotekile ku pfula nguva ya bola n'hweti hi nga ka yona Serge Gwambe murhangeli wa nhlangano wa ta mitlangu ya bola le xikwalakwala a vula ku ve ni nyan'waka ku balisiwile a chumela mintlawa ni yimbirhi ku ve ni yi kumeka ka mapalisani lawa Gwambe a hlamusela leswaku mapalisani lawa ma ta beliwa ka swiyenge swimbirhi laha i fanelaka ku va i kumana hinkwayo leswo swi ta va swi tisa manyawu swinene ni ku ve ni vabeli va ta tlhavukana hi ndlela leyi murhangeli loyi a rhambaka vakhuzeli va mitlangu ya ku tiyisa miri aka xikwalakwala ku ve ni va kumeka hi ntalo ku ve ni va nyika a matimba mintlawa ni ku phakamisa ta mitlangu ya bola
3: akatwana distrital aka xikwalakwala lita sungula hiti kipa ta 12 ati kipa leti tibela yin'wana na yin'wanyani yi bela kontra yin'wana leswaku ku na primera na segunda volta ka tikipa leti ati kipa leti ipara ku tibela kampionato kela hi dia 11 de abril a kampu ya Boa Vontade lani ku nga ta sungula a jogo ya West na Kandenti, lui kandenti anga endla kapiangu wale mbele nga hela, kwa epoka le nga hela. Nkama, wama 13:30. Entao, a vigilil, a sabato, a Boa Vontade kutabela mitlangu imbiri, kutabela West, trela kandenti, I grandi jogo leo. Si, hikinzo ora I 30, kutabela Agia na 19 FC. Taunti jogo litinga shiklari watasukule lelo, kale tachu.
0: Kun'wani ku landziwa ka mitlangu ya recreative hi le ka Nyankutsa xifundzeni xa Ncongweni laha ka mapalisani lawa ku ni mitlawa yi nga kona xikarhi ka mabayiro mapalisani lawa ma ta famba ku ya fika ku gameni ka lembe lawa ma beliwa ku hela ka vhiki lin'wana ni lin'wana loyi a humelelaka ni mfanelo ya ku va a yamukela tasa ni xuma xi hlengeriwaka hi vakumeke murhangeli wa ntlawa ku lunghisela a mapalisani lawa le ka Nyankutsa a kombisa a lisima la ku hlengela ka vantshwa laha ma hundzukaka xikombiso xa ku tsumbula ka vantshwa lava va thwasaka ka wona nakona va humaka minkhuva ya ku biha Francisco Simbeni a tivisa leswaku mapalisani lawa ma koka vanhu va ku tala swinene nakona ma phakamisa matshamelo ya vukosi la mindyangu
4: ka vhiki lin'wana ni lin'wana hi tlanga a torneyo recreative leyi a nga ya ku tisa miri kambe a swona ntsena yi pfunaku ni lava ku tidyondzula kumbe ku xavisa swa vukarhi va swi kota ku xavisa va tipfuna endyangwini ntlangu swoleswo swi endla hi ku tala ku continuara hi fambisa torneyo kambe mina ni khulumaka na respondera hi ku ni tisini ka Seleção como selecionador wa major lawa ma tlangaku a Seleção ya Nyangosi kambe ke tisini ka torneo le ka part la ofisi presidente ka torneo le tlangaku yo se hi ku ya hi ku la futiva shock angabeti kipa tingaki sikajari lezi tipasipara ako e fica no vídeo para a oito de equipa mais vencedor, sempre para a meta ele mundo. Ele é só e mais só na minha curso, melanini, parte da desporto. E quando eu avanço, lá eu vou na boca de desporto lá ainda. Só que a Carl, a enganar uma filmagem, mas só se tem as cotas, só que filmar de jogo em quatro, e também na tona. Só que eu ainda sei. Uma a canale la ku hasha ka loho mela ni ku swi tiveka leswaku a futebolo ti nga tisi la famba hi ndlela kufana leyo majilona vanhu lava swaku ni ni un paso para frente en termo de evolução a ekipa leyi humelelaku ka Afrika yin'wana yin'wanyana yi tlaku na tasa a tasa leleya na rixavu ensindidi ya ku yi ta endla ku tsakisisa ngopfu mitlangu ya hina ntlangu loyi a winaku ku teka tasa tshama na lolo ka wina ka singu yi ta tshama na yena ka singu visis ntlangu a loko a pala a kuma mali a kuma tlakisa tasa se leswi hi endlaku swona mali leyi na yi lumba na yi khuluma hi ma
0: milibyenji a mali leyi humaka ma
4: kada ekipa viki ni viki e contribuirá 210. Aliás, 400.
0: A torneio ele está falando que vai ficar Rene?
4: É, a torneio e fala sempre logo isso, na cama que se mousse. Fala sempre logo isso, na cama que se mousse, coloca com pagati galembe em qualo. Eu e ninguém se acostumou logo e nem jogo e a seleção. Eu falo só se de aspecto de abril, e também nem jogo, e também tanga nem FC Praia ou Chimambim. Mas loko hi nga na adversário la phakathi sempre adversário hi nga na lona hi torneo
0: ka un'wana muganga ku nga karhi ku landziwa a ta mitlangu ya recreative hi bola ka Gaza hi le axifundzeni xa Limpopo hambi loko va le karhi va hlangana ni swikarhatsu nakona hambileswi va nga karhi va kongoma ku ya fika awugan'wini ka yona a minchumu hi leyi kombaka a ku tsakisa ka kampionato ya Limpopo ku ni a mintlawa ya Nguleleni Football Club de Limpopo Satango Teka Mahala Barça United Benfica Liverpool Mukokweni Vecheni Xikonela na 3 de Fevereiro. Carlos Costa, murhangeli wa ntlawa ku lunghisela mapasani lawa a vula leswaku ku ve ni wona se ma le karhi ma fika aka xiyenge xa ugamu ma vitanisa swinene a switshungu kumbe vahlaleli. Costa a byelile a wu koli la hina leswaku nyan'waka hinkwayo mintlawa i ni switirho swa ku hambanahambana swa ku tiyisa miri ku patsa ni ku pfuxetiwa ka tikampu ni ku nyikeriwa ka mabaliza ni mared hi tlhelo yin'wanyana mintlawa ya Mukokweni Benfica Vecheni na Xikonela hi yona yi nga ta tsemakanya ku ya ka mitlangu ya mame ya xifinaj ya tasa davukile na huchuza hi bola aka nguva ya nyan'waka wona ma nga ta gamaka hi n'hweti ya abril hi nga ka yena presidente wa ntlawa ku lunghisela ta mitlangu ya tasa davukile na huchuza Carlos Costa a vula leswaku ntlangu wa finale wu ta endleka ka n'hweti yoleyi ya abril hi nga ka yena aka kampu leyi i kalaka yi nga na n'winyi nakona loyi a nga ta humelela a ta teka xikotela ya mukela xuma 15,000 wa timetical kasi finalista vencido a ta teka 10,000 wa timetical leswi ku patsa ni matasa ni mamedala Mwingset loko hi le karhi hi kongoma amakumu ka xiyenge xa ta wukulu ka ntirhisano wa maputu gaza ra nyambani hi ni amukhandlu lana a ku ve ni hi nga vulavula hi ku tilunghisela ka xifundzankulu lexi ka minkhuvu ya mitlangu ya swikolo laha wurhangeli la swiubyana swa dyondzo vantshwa ni wutlhari ka ncencayi li tshembisaka leswaku li ta kumeka hi matimba swinene aka minkhuvu ya mitlangu ya swikolo yi vekisiweke ku landziwa hi n'hweti ya mayo a taka hungu leli li tivisiwile hi murhangeli wa xiyenge xa ntumbuluko vantshwa ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri xikarhi ka swiubyana swa dyondzo vantshwa ni wutlhari ka ncencayi loko a bula ni wukoli la radio msambiki Jocelyn Nogueira a vula ku ve ni ncencayi ku va a kumeka hi ndlela yinene ku laveka ku ve ni ku endliwa a ntirho wa ku vonelela a vabeli aka mitlangu loko va le karhi va tilunghisela
5: para os encarregados de educação talvez acreditar nos seus filhos, que o desporto sempre faz bem. Para além das outras atividades que estamos a falar, extracurriculares, o desporto é o que movimenta a mente e o corpo. Para os atletas, deem o seu melhor, sempre respeitando os seus treinadores e não esquecendo a parte educacional, que é estudantil, porque quando o encarregado recusa a ida do seu educando, é porque o menino ou a menina deixa de estudar e, por conseguinte, reprova e culpa o desporto nesse sentido. Então, nós sempre nos treinos temos vinculado essa parte. Primeiro, estudo. E, em segundo, é o desporto.
0: Jocelyn Nogueira, tlhamisela leswaku ndzeni ka chumi lama distrito ni mune se ku tsumbulule a ntsengo wa madzana mambiri chume ni ntlhanu wa vatlangi ni vanharhu aka swiyenge hinkwaswo swa ta mitlangu ya ku tiyisa miri. A vula leswaku ku laveka vuhlengeli likulu la tintlhari ni vatlangi leswaku swi koteka ku veni ku kumiwa a mihandzu yinene. Hindlela leyi hi fikile amagumu ka swin'wana xiyenge xi chuhaka ku reportage a nga wu koli hi ndlela yo yenta ya marungula. Laha nyamuntlha hi nga vulavula hi ku pfula ka nguva ya bolo ka Gaza, swirhalanganya leswi mintlawa yi hlanganaka na swona, mafambelo ya mitlangu ya recreative lomu aswifundzeni, hambi ku lunghisiliwa ka minkhuvo ya swikola yi nga talandziwaka hi n'hweti ya Mayu aka xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Nongoloko lowu u bindzuluwile u tlhela u kombisiwa hi mvulavuli Fernando Mukachwa aka u vonele la michini ku kumekile mutirhisanakulobye Joanki Zungene lava nge bye bye.

Watwa ke kutranusi kumpela swa hlupha kampe zivize matlatla mpela swi ta lunga hikusa loko u nga zivizi mpela ni u madyele ya kona ma nga karhati 22:52 minutes i karhi fambisana ni vunanga kola radio Mozambique hikusa ku ni swileleti va byeleke vavasati kambe a va swi twisisi loko ha kula va ku a yi leke ndzava kambe vo endla hi n'wawumu 22:53 minutos.

Mahungu ya dzonga kati kumkombisi Bonifacio Novela. Mfumo ulutaka na ulavetela timali kuva utalo lamsiwa hi xihantla chumile tindhawu na ntlhanu ti dilekeke eka nambu wa Limpopo xifundzankulu Gaza. Matshamelo lawa ma vangiweke hi timpfula ni tindhambi ti vonekeke ku sunguleni ka lembe. Ku laveka xipimo xa 60 miliyoni wa timetikali ku kota ku landziwa hi ku hetelela a wulamisi laha tindhawu hinkwato leti ti dilekeke ka mbirhi wa nambu wa Limpopo ku va ku ta landziwa a mintirho ya ta vurimi. Ka nkarhi lowu ku va ni xipimo xa 11 miliyoni wa timetikali a ku va ku sangulisa a mintirho ya wulamisi laha switirho leswi swi vonekeleke ku kota ku ta bindzuliwa eswakudya eka nkovotlo lowu. Murangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo a nyikeleke mahungu lawa a xungetile leswaku se ku haxiwile antshwantshwa ku va ku ta kumiwa komponi leyi nga ta va yona yi nga ta lulamisaka a tindhawu leti ti dilekeke eka mbirhi wa Limpopo ngopfu ku va ku ta vhikeliwa a doroba la ka Cincayi. Urangeli la xikanekiso xa Risano Garcia xifundzankulu Maputo li vilela eku tlula 10 miliyoni wa timetikali mali yi to kongoma a ku va ku engeteliwa matimba ya uyaveli la mati ku kota ku pfuneka xipimo xa 11 mili wa vanhu. Ku vulavuliwa hi vahanyi va miganga le Risano Garcia Ntsindza eka Nhlankulu lava va nga ni swikarhatu swa ku pfumaleka eka mati manene ya ku phuza. Tani ku vula eka murhangeli wa xikanekisu ntsongo xa Risano Garcia Euclides Zavala, ku pfumaleka eka mati mugangeni wa Risano Garcia swi lana ni ku va ku ni nhlayo yo khupuka swinene ya vanhu va tsutsumeleke ku va va hanya eka muganga lowuya. Ku xifundzankulu Maputo murhangeli wa ntlawa wa bandla la Frelimo Ntsindza li tirhelaka a muganga lowuyana li tsatsiya eka vanatiko ku va va ni ku twisisa eka swivangelo swa ku phakama ka timali ta nxavo wa maphalafeni hikwalano ku nga ni eku tsondzoma eka ta ntleketlo. Matshamelo lawa ma vangiwa hi tinyimpi leti ti vonekaka ka mugodi ya ku bindzula maphalafeni ka matiko ya vambe swi vangiwaka hi madzolonga ma nga kona eka matiko ya America na Iran. Francisco Mukanyela a vule leswaku vanatiko va fanela a ku va va vumbana ni mfumo eka makungu ma landziwaka ku kota ku pumbiwa swikarhatu swi nga kona atikweni hikola ka ku kala eka maphalafeni ni ku phakama eka timali ta nxavo wo maphalafeni lawa. Xifundza xa ka Xokwe ku karhi ku ni ku engetelana eka mavabyi ya malaria loko ku endliwa enhlelo wa tihoti tinharhu to rhanga ka lembe leli hi nga ka lona lana ku voniliweke xipimo xa 4,600 wa timhaka ta ku yelana ni malaria. Anhlayo leyi yi kombisa ku va ku ni ku engetelana hi 60 wa tipurcento loko ku fananisiwa ni nguva yo fana ya lembe la ndzhaku lana ku voniliweke ka xifundza lexi xa ka Xokwe ku tlula 2,700 wa timhaka ta malaria. Murhangeli wa xiyenge xa ta udahu wa nsati ni rihanyo xifundza xa ka Xokwe lomu xifundzankulu Gaza a vuleke marito lawa a vulele leswaku mavabyi ya malaria hi lawa ma vangiwaka hikola eka tinsuna leti ti tluletaka emavabyi eka vanatiko hikola ka ku va ku ni tindhawu tinyingi ku teleke mati hambi ni timpfula leti ti vonekeke. Marcelo Almeida a vulele leswaku a ku va ku luziwa a michikitelo leyi kokiweke hi mati ya tindhambi i swin'we ka swivangelo swi endleke leswaku va ku ni ku engetelana eka mavabyi lawa ya malaria mguva kumbe dzedzedze ngopfu ka mapostu administrative ya le Xilembeni na Lionde. Vanatiko xifundzankulu hi Nyembani va karhi va pfuneka hikola eka swakudya swi nyikeriwaka hi nhlangano ka rango ra ximfumo CARE hi mpatsano na Red Pastoral. Hi vulavula hi vatshamitiko va miganga ya le Xitshapela ni ka Xinjingiri ku va phakiwa ampunga, mavele, timanga, siphu ni swin'wana swipfuno. Lorenzo Alberto wa mfumo wa le Homwini a tsatsiyile va pfuneke
kuva vanga xavisi swa kuja leswi vayamukeleke ku kota swi ta vapfuna. Eve mahungu ya Dzonga ka tiku.